Oh Jesus, Rade. Ati ane rama kumne ne fa Rade ni ane dasu Rade. Ndiye jitu ya kuma musabati ma bibi ama.

Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra bia oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya Emre bidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jemo Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na ni e frani ano tin kwa nche sa sresrade ya na bi si ayo ono e bi su ka se eni wono na wo jira di awade ho adanse mo mu hun se ayo ono na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na nse wo so agye bia aye nchechire ya Aya mania ada wo babra bosu no Awurade be sane wo beji wa frimu

se mo atire wa wana e so oja na kwom so no ne atamfo na e no mo ti firo mo didi atem no sa atamfo we mo ne die mpe ya ne hu omo nan so mo na edu bra nya me ma ya da no mo kanchi egu ya bra bo so no mo di nya sa atamfo no wo mo na me so mo na me ja ne kwom sira ba mo awu ba bi bi omo ahia mo no mo hyehye fa nya me ma ho sa atamfo no ana onya me ja ne kwom ne kwose onuma

Adu wusu wabaya wusa waka na pamu hey sadi na femtia ah woni atania adu wusu.